0: Rogers. No fuss. Just 011 Radio. The Pulse of Josie.
1: Emehlano fela metsotso pele hora ena ya borobong. Hey mamedi hona le motho kwa no mona. Ka mora hora borobong wa tseba ke re rene ge di tshwagatshwage. Mothenwa ka nnete ore ona le bothata. The business tsa ha di ne diwa. Ya ba o ya tsamaya o yang a keng. Hore ngaka e mothuse di kgwebo ke tsena di a putlama. Ngaka ya motsara, are you sure? Ari e ya mofakatse. Ya mofakatse mamedi ya mofakatse. Ke tla o fa rona ho etsa etseng ka mora mono. Ke tla o fa tabeno ka mora hore borobong. Mme le hana mono ke tla rata roko ke ne ka nnete o lahlelahlele re utlwa rona wena ka kelello ya hao o di bona jwang. O tla re fa ntja mme o tla re jwetsa. Re se se ka mena fela pele ra ya bo robong.

0: money.
1: 011 Radio.
2: We run streets. We run the radio.
3: Started from bottom, was rolling around in that Toyota budget.
1: 011 Radio. The pulse of Josie.
4: Hasimo hema bidikiona, the pulse of Josie, the heartbeat of the nation. Hamonatinatela bubidibiking. Hahuli. Jena ngwane so kina kwa hore re tle re kena o tsona hantle he rally re tle re di shebisise mame di hle re botsane dipotso mona le mane fela re eletse motho ke enwa mona monna enwa ke re motho ke enwa o na le dikgwebo dikgwebo tsa hae ha di akatsa tsa mae hantle ore dikgwebo tsa hae ka ha di ne di sa tsa mae hantle ya ba o ya hongaka ya setso mo aneng aya a ile batla thuso teng ngaka ile ya mofakatse ya ba ya molaela hore anke selemo ka ofela a sa robale le mosadi wa hae ho hang fela ho sibile thobalano pakeng tsa hae le mosadi wa hae o mofile katse a ratsa mae ka yona monna eno o ile a dumela hobane o ne a batla katleho empa jwale dintho tsa qala ho mmakatsa katse ya robala motsheare ka ofela empa bosiu mosadi wa hae o ne a tswa kgathetse o seng ho ndo ho hong kgwebo yona ya qala ho atleha haholo fela qetellong mosadi enwa o ile a ima monna enwa ore ngwana enwa ho hanga swa hae hobane yena ha so a memsadi wa hae selimo ka ofela ha khutlela ho ngaka ngaka ya mo halefela hampe ya re ke ne ke o bolelletse hore ditsela tsa ka ha di fetohe jwale putso ke tlang ho wena ka jeno ke hore na ka tle o etshwanetse hore re reke bakeng sa maphelo a rona kapa o tshwantsho jwale monna enwa o re banna ke etsolla jwang thwina mosadi kino o ime ngwana ke sa mo tsebeng tsoa kgathetse mehlaena katse o so nkutlwa mamedi ke ibeile ka setho seholo o nkutlwile katse e sebeditse mosebetsi mosadi ke enwa jwale ho engetswe leseya a re jwale nna ke tla kgona jwang ho phela le mosadi ya immeng ke na le ho ka etsang selemo ke so mo ame ngaka e re ke o jwetsitse kare Ho hang. Ditsela tsa ka ha di fetuwe jwale. O botsa potso gona jwale boemong bona bo wa leng teng a etse jwang bana. A re le mosadi eno ha sa matla. 075 132

0: ke tse wena re le bona temane ho renga ya bosupa ka lena lena le la dikaka pa ele lena le le holo la dipapadi kwano Afrika borwa mamedi he ke tlo fetela ka mane ka hlopenga sa marumo ka lantsa mouteng ke tlanga ho kopana jolo le mmeli wa sehlopha seno sa marumo ka lantsa yena ke mziya ke bo jolo ka selondona ile ka ba mmeli hlopenga sa ne sa Bloemfontein Celtic nako etelele a holo fela mamedi me ke tlo bisana le yena ka papadi ya bona ya qetela mo teng ba tla ba amohetse taba e hlopha sa Stellenbosch me di taba di teng ka monu tse ile go batla ho di neletsa jwalo ba rati le ba setsi ba hlopha sa marumo ka lantse le ba rati ba papadi ya bolo ka kakaretso me tsotso nyele shume ka mora rena botsilela ha ke tla buisana le yena kwano tshebeletso yena ya 011 me ka mora mo he re tla tswela pele ho bana dingata diketsalo tsentse di etsa hala dipapadinga re bone he mamedi hore sehlopha ka palutho e ntse ka mane ka motsomoholo Cairo ntlogolo ya kefo ya dipapadi tsa punyeletsa tsa Afcon tsa selemo sa 2027 me re tla tla gedile ko laona Afrika borwa e panwe le dinaha difeng ba bang ha sentse ba ra ache mo Afrika borwa e tlo feta mohalotso fela ho di sheba na hatseno mamedi a cheka nete tabelo re mathata a teng ke kwano he Afrika borwa e bang di ntodi ka tsama ya hantle ho ya ka mo di ntseng di hlahlela ka teng lo ya ka mo he di ntseng di tsamatsama ka teng mamedi wa tshebeletso ya 011 the pulse of Josie ya ke tlo fetela ho yena Selon Duna ke bua ka yena mziya ke tlibuya le yena mziba nna ka mora nako e telele ka mora nako e telele ka mora nako e telele ke sa buile yena mziba nna selondo na ya ne re dula re le tjena man re dula re le babedi fela le mziya a ngata mane ha re etsa dipapadi ha re etsa dipapadi ka puona ya Setswana yena ona diwa tla ka Setswana he nna ke tla ka tsona ka mona ka Sesotho he puo ya marena ka Sesotho ke puo ya marena eno e hlompheya hampe ke tlo fetela ho yena ona jwale fela ha ke mofumana ha fela ke mofumana ke fetela ho yena Selon Duna ya ke sebeditse le yena nako e telele man na kwe telile haholo fela selondona mamedi wa tshebeletso ya 011 se ke mofumane o teng mahaleng kwano e re ke buisane le yena tshebeletsong ya 011 na ke yona the pulse of Jose mzi kgotso ke o amohela tshebeletsong ya 011 na ne o la dikakapa
1: e re ke tsena kwe ke go dumedise ke dumedise le bareetsi mme ke itumela go nna moeng maitse ba gompieno mo 011
0: a mzi ka moga nako ntse ke bolela mamedi ke re ei e ne le mosebetsing mmogo banna mzi banna o se monate ko
1: Ah, tsohle di tlase ya mamme le nna tota motho na le go akanya paka eo e fetileng malefetsane fela go tla siama
0: go tla siama selondona selo ha re bone he ngwana mme re kene ditabeng tsa sehlopha sena sa marumo ka lantse ngwana mme selemo sena sa dipapadi e ka tlhopheng se sa marumo ka lantse tlile ha se a le tsamaela ntle selo
1: go ntse fela yalo malefetsane bogolosegolo yang fa o lebelela maemo ao re iphitlhelang re le mo go one le mororo tota setlha seno sa 2025-2026 re simolotse ka noto e kwa godimo setlhopha re simolola go fitlha le mo ngwageng o fetileng wa sedimonthole a tlhola matsatsi a le marataro fa re ya kwa makgaolakganyeng a sejana sa Carling re latlhegelwa kgatlhanong le setlhopha sa Pirates fela o tla gopola wa motshameko o ga o a fela mo 90 minutes-eng o ile ko nakong e ekeditsweng mme a re go tloga foo ke fa e le go tota re batla re sa tshameke sentle ke sengwe sa ditlhatse re batlang go tsaya nako re se lebale me re fetse ka motshameko gona bofelo ka la matlhatso go tsweng foo re ye go ka rulaganya re ruganyetsa setlha se seswa
0: selo papadi ya lona ya o qetela ya mafelo ana beke a re ra lebile le bapala le setlhopha sefeng ngwana mme re fe dintlha tse feletseng gore na marumo ka lantse e phutheletse barati le basetse ba dipapadi ka kakaretso taba difeng
1: go ntse fela jalo la matlhatso o re re o lebile o ka di 23 tsa May ditlhopha tsotlhe tsa Betway Premier ship di tsameka matshameko wa tsone wa bofelo ka nako e le nngwe ka ura ya boraro mme rona re le setlhopha sa marumo gallants motshameko wa bofelo o tshameka kgatlhano le setlhopha sa Stellenbosch ka satataga ka 3 o'clock o tshamekela kwa lebaleng la Dr. Rantlai Pietrus Molemela mme motshameko o gonne rona re le setlhopha sa marumo gallants ke motshameko re batlang go leboga barati le balatedi ba setlhopha sa marumo gallants baagi ba mangaung jaaka fa ikadile province yotlhe ya Freistata ga mmogo jalo le baetletsi ba rona re batla go ba leboga mme tsela eo re ba lebogang ka yone ke gore motshameko wa rona kgatlhano le setlhopha sa Stellenbosch batho ga batle go duela ba tlile go tsena mahala hala hala ntle le go duela sepe fela go tseneng mahala ga bone ba tshwanela ke go ba itse gore di gate di tlile go bulwa ka 12 o'clock mme fa di bulwa ka 12 o'clock fa o batla go tsenela motshameko o o ya ko gating nngwe le nngwe ya Dr. Rantlai Petrus Molemela fa o fitlha mo go yone o tla fiwa tekete tekete eo o kgone go ka tsena mo lebaleng lebaka legolo la gore re dire ka tsela ntseng jalo ke gore lebala la Dr. Rantlai le tsaya fala palo e e rileng mme re batla go netefatsa gore re laola kgotsa re controla palo ya batho bao ba tlileng go ka tsena mongwe a ka botsa gore ke goreng ditekete tse re ne re sa neelane ka tsone re batla go netefatsa gore re ntse fa re dintsha gompieno batho ba ka feletsa ba itlha ba di tsaya ka bontsi ba bangwe ba tloge ba ya go di rekisa ba bangwe ba ditse e be e le go gabatle mo motshamekong jaanong fa re ntsha ka tsone kwa gating go bolela gore first come first serve yo o tlang re bofa tekete o tsena mo lebaleng o lebelela motshameko mahala ntle le go duela malefetsang
0: sello kore ka mantswe mang ga le etse ntho e telele ga le re motlhomong morati wa papadi ya bolo a tla kentse sekipa sa marumo ka lantse a bo bontsha go o tlile papading le batla fela mang kapa mang a batlang go tla o tla fumana tekete ya kene ka stadium
1: mongwe le mongwe jake ka go rereng motshameko o re leboga barati le balatedi ba setlhopha sa marumo ka lantse ke la ke sa ntlha sa bobedi relevo

0: tsa betwe premiership selo
1: malefetsane ke setlha sa bobedi e sale re fuduga go tswa kwa province ya Limpopo kwa Polokwane re tla ka kwano Bloemfontein re tla go nna baagi ba ka kwano me e sale re le ka kwano re bone kamogelo e mofuthu re mo pakeng ya mariga go tsididi fela ka ntlha ya kamogelo e o re e bonang go a fisa go monate jaanong fa motho wa go amogetse ko ga gagwe o sala fela ka sengwe se le sengwe o tshwanela ke go motho yo o mo leboge ka ditsela tse di farologaneng mme rona re ba leboga ka gore motshameko wa bofelo ebile ba tla go lebelela mahala re itse go jaanong ba tla bo ba ipaakanyetsa go lebelela jalo sejana sa lefatshe se se tla bo se simolola mo kgweding e tlang kgwedi ya Seetebosigo e le lesome le bongwe
0: taba tse ntle ka nnete taba tse monate bakeng sa batshetsi ba papadi ya bolo ka mono ka mangwe ebe o na le se seng selelo seo ke se siileng a se o batlang go se fetisa
1: ga seo se se kalo fela se nka o tlhalosetsang sone malefetsane ke gore beke e fetileng re ne ra tshwanela ke gore re lwe ka sengwe le sengwe se re nang naso re kgaratlhe jaaka fa o itse gore ne re etetse setlhopha sa Polokwane City re tlile ka ntlha e le nngwe mme jaanong seo re batlang go se dira ka letsatsi la matlhatso kgatlhano le setlhopha sa Stellenbosch ga eye go nna motshameko o bonolo mme re batla go fa barati ba late diphenyo ba sale ka monyebo setlha seo se fele mme fa se fetsa go fela malefetsane o nkutlwe seo re yang go se dira re ya go ipaakanya re lebelele mo re sa dirang sentle teng setlhase setlhase se tlang re tlile go boa re tokafetse mme re ka kopa gore barati ba latedi ka ditsela tse di farologaneng ba nne ba ntshe maikutlo a bone kwa setlhopheng ba itse gore re go ipaakanya gonne nnete fela boammaaruri ga ga diragatsa sentle mo setlheng se re le moso
0: e ke a bona le Washington a rubi wa hana tsofala selloma ga e kgona a rubi
1: o gopole gore Washington a rubi ke motshameki yo mogolo go gaisa batshameki botlhe mo Betway Premiership o dira dingwaga di le masome a le mane ngwaga o re le mo go oneo ga gona motshameki yo o nang le dingwaga tse di lekanang jalo le Washington a rubi o tla gopola gore AFCON eo e feleditseng jalo ka kgwedi ya tlhakole ya monongwaga Washington a rubi e ne e le mothibela dino wa naga ya Zimbabwe o tla gopola le mo motshamekong o Zimbabwe e ne e tshameka le naga ya egeteta mo sala iri ebile motshameko wa setlhopha sa Liverpool e rile fa motshameko o fela o ke fa a ya go ka lebogisa monna yo gonne monna yo ke ene o ne a eme a sireletsa jalo naga ya Zimbabwe mme ebile o ntse le seabe go ka sireletsa setlhopha sa Marubo Gallants mme ke sa lebale mothusi wa gagwe e leng Kagiso KG Mlambo yo ntseng a tsweletse go sameka ga jaana
0: a ba sebetsa ka matla magolo ke a bona ntse ba thusana golo mono le Jacob Mogase
1: go ntse fela jalo fa o bua ka Jacob Mogase bua ka serintlha sa monna sennatla ke ene o tsweletseng go ka katisa jalo ba thibela dino ke goalkeeper coach ya Marumo Gallants
0: a ka nnete mosebetsi o motle selelo ga re pheteleng he phetelang papadi tsena tsa o qetela le tukise hantle he bakeng sa selemo se tlang sa dipapadi sa 20

0: ya mafelelo gomme ge setlhopha sa Manchester City se ka palelo kgatlhanong le Bournemouth mo letsatsing la legono, re ka bona setlhopha sela sa se nale sethopa yona league mo letsatsing la legono. Ditlhopha tse njane tse first man o boletse gore e a di tshepise
1: gohang ngwana mme, ebile le Pep Guardiola ke yola wa tsamaya.
0: Ya ke nnete, Pep Guardiola mo letsatsing la legono o tsebagaditse semmuso gore ge season e fela yena wa sepela gona mola setlhopheng sela sa yona Manchester City. O mo sere ka se botsang batheletši ba rena ba 011 radio ke gore yo wa ga Pep Guardiola o fitlhile gona mola setlhopheng sa yona Manchester City 10 years ago. Gomme mo 10 years a e rutseng mola setlhopheng sa Manchester City re bone a kgona go thopa tsona difoka tse 20 trophies in 10 years o tloga a šomile yena Pep wa ga Guardiola. Gomme re kwele gore Enzo Maresca re ka mmona a sobelela gona kwa gola Etihad.
1: AFCON qualifiers ka jenono le tswalotho ngwana mme Ntlogolo ka mane ka Cairo e le Ntlogolo ya CAF Confederation of African Football Africa Borwa Bafana Bafana e mane e ho group D mme mono group D ngwana mme ba panne jwalo le naha ya Guinea le Kenya e ka tsana le Eritrea a ke re bua ka dinaha tsena ngwana mme re di otla di hlomfela gona re tsama

0: Kenya le ga e ka fetsa at the bottom of group D bona ba tlo qualify as the hosts. Seo se raya gore mo group D o qualify setlhopha se tee then wa qualify le setlhopha sela sa Kenya. Go raya gore setlhopha sa Aforika Borwa se tlo tshwanela ke gore se šome ka maatla. Le ga ba ka fetsa mo maemong a bobedi wa Aforika Borwa motlhomong wa Guinea fetsa maemong a pele, seo se raya gore Aforika Borwa ga e qualify ka gore setlhopha sa Kenya as the hosts bona ba qualified automatically. Seo se raya gore Aforika Borwa e tlo tshwanela ke gore e thope yona group e jwang kapa jwang.
1: Ngwana mme re shebe haholo naga ena ya Kenya e kotlisiwang ke Benny McCarthy mo Aforika Borwa eo ebileng e le ena a ntseng a tlhabile dintlha tse ngata ka go fetisa tlhopheng sa naga sa Bafana Bafana 31 goals e o latela jwalo ke Sean Bartlett. Ebe motlhomong a keke be fela gobane o tsebela Aforika Borwa haholo a senyetsa ditaba fela.
0: Ga ke bone kare setlhopha sela sa Kenya se ka tloga se sokodisa setlhopha se sa Aforika Borwa. Le ga Benny McCarthy a tloga a tsebela setlhopha naga ya Aforika Borwa ka gore ke mo Aforika Borwa, ga re lebelela quality e le gore setlhopha sa yona Aforika Borwa e na le yona gomme o bapetsa le setlhopha sela sa Kenya national team, ga ke bone o kare e ka tloga e re matcha naga ya Kenya affairs man. Le ga Benny McCarthy ya ba coacha ga ke bafe sona sebaka go ba yona chance gore ba ka fenya naga ya Aforika Borwa ba ba Kenya.
1: Mme ga di bona he dinaga di panwe kao fela ke group A until group L, mpa ga ene ga batla gashebe ena mo Aforika Borwa e leng gona teng. Ngwana mme papading tsena tsa mope wa lefatshe naga ya Brazil le yona e ntshitse lenane la dibapadi tse tlo leba mane papading tsa mope wa lefatshe. Taba yaka e mona ho Neymar. Neymar ngwana mme ya ga lebitswa la le bitswa mane Brazil ya ema ka maoto kao fela.
0: Ya ba morata Neymar mola nageng ya Brazil, re ko le mo letsatsing la legono ge Carlo Ancelotti a tsebaga ja re lesogana le la ga Neymar ke lona e leng gore le tlo ba gona mola dipapading tsela tsa mogopo wa lefaso ba emelela ka moka ba rasa Fitzman go tloga go laetsa lerato gopole gore wa ga Neymar ke all time leading goal scorer ya setlhopha sa naga sa Brazil. Re bone a feta pele mo mengwageng e fetileng go lesogana le la ga Neymar. Ke nagana gore experience ya gage e tlo tloga e kgona go thusa setlhopha se sa naga sa Brazil gona mola mogopong wa lefaso.
1: Ke bua tsena gobane e tlilene se thathwatsi go mangadi Carlos Ancelotti.
0: Ya ke nagana gore kgatelelo goba yona pressure ke yone dirileng gore re bone na monghadi Carlo Ancelotti a bitsa lesogana le la ga Neymar Junior.
1: Neymar Junior mme ra bona sebapadi banna se ratwang gaholo le sona Joao Pedro a sala le ena ga kenyeletswa tlhopheng seng.
0: Ya le nna ke tlogile ke nyama first man mo letsatsing la legono ge ke bona lesogana le la ga Joao wa ga Pedro a sabe gona mo setlhopheng sa naga sa Brazil. O gopola gore lesogana le la ga Joao Pedro o kgonne go nosa dino tse 20 goals gomme a kgona go dira le di-assist tse ka bago tse di tshelelago gomme ra bona ba mo sa mofaki ba tseya masogwana a go swana le bokhuna, masogwana a go swana le bo Martinelli gomme ra bona batho ba bantsi ba ngongorega re bone ko mafaratlhatlheng ba tlogile ba ngwala-ngwala ka bontsi ba belaela gore a na lesogwana le lala go wa ga Petro ke ka lebaka la eng motlhadi Carlo Ancelotti a se a mmetsa gomme ka wa gage wa go ja bogobe o tlhalositse fa a re a oabe a ka se kgone go bitsa batho ka moka lesogwana le wa ga Petro o tlo tla a raloka yona World Cup e tlago.
1: E latelang ano ngwana mme gone o bolela go le kwana Aforika Borwa monyetla go Thembi Nkosi le watšha bitso o teng.
0: Ei wa ga ke bone o kare Thembi bone tsantsa gona first man
1: re tla reng o ba ngwana mme ka fela batsetsi ba Aforika Borwa ba re e lantate bogosi e o entseng Thembi Nkosi le watšha bapala hantle kanaka
0: ya gore le ga o mmotsisa yona ena Hugo.

Ha re di lekola nyane tsena tsa IPL papadi ya tsena ya cricket ka mane ka India Mamelodi Sundowns sa Sunrisers Hyderabad ba khone jwala ho le ba di papadi nga tsa di playoffs ka mraure ba tle ba hape papadi ya bona ka di wicket tse hlano ha ne ba hlola se tlhopa sane sa Chennai Super Kings se tlhopa se kileng sa bapalwa ke ma Africa Borwa e leng yana Fafa Du Plessis me he ke kgetlo la boraro tlhopa sena se punyeletsa di papadi nga tsena di playoffs moteng ba ile ba gona jwalo ho lelekisa jwalo di ntlatse 180 ka pa di runs 180 mme ho tswile fela di bapaditse supileng ka sehlopeng seno me Travis Head ke mo di bapaditse sa sebetsang hantle Abhishek Sharma yena ka 26 ho sebeditse hantle Mamelodi bana bapaditse na tsa di T20 ka nnete tsona la o hlabile ga ntse mashumi a mabedi o sebeditsa hola team Africa Borwa e leng yena Hendrik Claassen le yena o ile a sebetsa ntla holo hana hlaba jwalo di rane tse mashumi a mane a mtsupileng a tobane le di bolo tse mashumi a mabedi a metso etseletseng mme jwalo he hlopa sena sa Sunrisers ke bua jwalo ka Hyderabad ke tsedinga tsa di hlopa ke se seng sa di hlopa se fitetseng mogatlhelong o latelang wa dipapadi tsena tsa IPL e leng dipapadi it's in at di playoffs me ona ka mona ka hlopeng seno sa Chennai Super Kings mka u bereka mono ile nyena mhlangano na bapetse na kwetelelele na bana cricket a khona ke bua ka yena Mahindra Dhoni ibile ne le wicket keeper yana ha ya India a tseba lo hlaba di gane hantla holo fela mo mamedi me o hlalositse go jwale e se batla ile nako hore akabe ya meja fatshe papading ena ya cricket che o bapetse o bapetse ka nnete motho ba petseng kana go tsa bo Sachin Tendu hona ka mono bo Gambia ka nnete Mamelodi ke nana jwale le nna ke nako gore a ka beya meja fatshe mme mokotliso tlhopha seno sa Chennai Super Kings LNCSK ya Stephen Fleming le yena o na bapala naga yane ya New Zealand ebile e le slow spinner ka letso lena la leqele o boletse gore mohlankano ona wa Dhoni monyetla o ntse le mongata gore a ka nna a tswela pele ka papadi ena ya cricket empa he ho ya ka moo ke bonang ka teng mo Mamelodi Dhoni o sa batla a gathe khatetse ke ka hona bapaditseding ha ditlwela ba pala dire re fa di bapaditseding monyetla le tsona dikedi utlwa go na senelo sena se re tswang ho sona ka pa se re fitile ho sona se jwanga.

Mamedi tla ra ke tswa kwa no reng ya bosupa o tla kwapana le ena malushwane molawa a phethela ditaba tsa letsatsi lena la la bobedi e tshebeletsong yena 011 le ditaba tsa hora ya bosupa mme ka mramo he hore nya bosupa ha fitile ka metsotso e mehlano o tla kwapana le ena tshepo.9 musima e ka nanelo la 011 dialoga mme o tla ba le wena o tla metsotsong yena mehlano ka mramo ra ya bosupa o fitlela mane hore nga ya borobo ngantsa ofa di ntlhagolo le diketsalo tsa letsatsi ka lenga le tlhakogeng la diketsalo tsentse di etsala kwa nolapeng Afrika Borwa e ka stana le mane mosemo watle mane he ka stana le mane mosemo watle go bagatse ba jwa le tabagolo entse le Middle East tabagolo a holokwana Afrika Borwa entse le taba ena ya Madlanga Commission e ho ya ka mo diketsalo tsa tenga di ntseng di etsala ka tenga mamerika ya tshepa o natefetso ke lena lenane la dikakapa tsatsi lena la bobedi husane ke la boraro re tla ne re be mmoho neno lena la dikakapa ke tlatla ko putheletse ke tlatla e sisitse ka nnete ke bua ka yona ka mane gomoyane ya rona banna ke bua jwalo ka belile ao belile gomo e sisang aholo ke bua ka lenano lena la dikakapa ho tswana malefetsane moreki bomamedia bo bo monnati manenong ohle a tlalatela a tshebeletswa 011 hailale.